0: Exclusive on 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Ya ye ke go tsena re fetse go fa naga jalo Tyler Mr. Media ke lena la kosha e le re fetse go raloka ka re ga wireless ya ga go gona fa go the afternoon take over e le ka la bohlano magagishona parela ye re life tsa ka eng na parela she ina pilitsweletse mo setshabeng mo naga ya Africa borwa kuduka fa province ya ga u ding re bona dipola yana tsa basadi dipola tsa basadi tse le re na pilidi ya tile ka fa province ya rena ya ga u ding mo ile gore le tsatsi ka letsatsi ge re tsoga re humana report ge re tsoga sasa ke report ge re tswa go tsasa ke report go bolaiwa basadi nako le nako jwale ke bona ba tswa setlhabelo ba ile gore bana pele ba amegile kuduka kudukulu ka tsona dipolao tse ile gore dina pele di tswele tse mo matshatseng a le hono o go pele gore fa se se iragetse mo magareng ga dikgwedi tse ka bantse pedi go tloga ka kgwedi ya June, July, August, September mo gare ga kgwedi tse nne fela re se re bone ditopo tse di ka lekantshwang le nomoro ela ya senyane ditopo tse senyane o go pele gore ka fa le go la R21 ka fa la highway area go bona ga tse ditopo malwa fa le ka molago la Olivans Fontaine gape le ka kwa go la Roadsfield go ile go humana le poti go ile go humana se sengwe se topo gape re bolela fa ka yena Mohutsonzo Elizabeth Tsonzo ye le gore le yena e be le yo mongwe wa batho ba ile gore ba ebe ba leka go ka itshidulola mola le mola tšatši ka tšatši ke batho ba ile gore ba rata go fela ba itshidulola ba ikotlolola fela ka bomadimabe o ile a gatlhana le tsona dinokwane tse go ba bona ba bolai ba re bona fa kgetse ja rena Tsonzo wa mengwaga e 30 seswai ye le gore le yena o ile a bolawa ka setlogo se se makatšang gape ka fa le go la Clayville ka kwa go la Tempisa le gona go humane setopo ka kwa go la Thema go humane setopo ka kwa Down Park le gona go humane setopo ka kwa go la Boksburg jale fa mapodisa a napile a ntšhitše le sela re se bitšang gore ke reward go motho mang kapa mang ye e le gore a ka gona go abelana tshedimošo le ba sepodisa sa naga ya Afrika Borwa gore dinokwane tše goba ditlhokotsebe tše di tle di kgone go humanega jale le tsebeng gore magagešo reward e šetse ntšhitswe ke R400,000 go motho mang kapa mang ye e le gore yena a ka tloga a kgona go ba le tshedimošo ya maleba ye e le gore ka tla feleletse le gore eša tsona dinokwane tše ka gare ga kgolego jale re le maAforika Borwa magagešo pharela ye e tlagile e tsweletse pepeneneng ke tša rena ka moka tše e le gore ke maikarabelo a rena ka moka re le setšhaba gomme gopola gore nomoro ke yone ya 10111 napele o letša fela napele wa itsebiša fela napele o tshepišwa gabotse gore o tlo šireletšwa o tlo šireletšwa ga gona gore wena o tlo tšewa o bea pepeneneng gore semamang ke yena ileng a re tlela ka taba ya gore le ya gore jale le gopoleng gore tše ka moka tše di dirwa ka tlase ga lebaka la gore go swanetse gore go sware ditlhokotsebe tše e le gore di gare di tlhokofatša basadi nageng ya Afrika Borwa tšatši la le gono rena pele re tla ka yona poledišano re santša re lebeletše yona tsona dipolao tše tša basadi tše e le gore di napele di ralala le naga ya Afrika Borwa jale re re magagešo na re tlo gomola go fihla neng na re tlo gomola go fihla neng re le setšhaba re tlo gomola go fihla neng re bona dilo tše jale ka tše di le gare dintše di tswelela mo nageng ya gabo rena jale potšišo ya rena le gono ke ya gore ye le gore ke rata gore na le wena retle re boledišane le ka yona nna le wena tšatšing la lekgono gona fa go 011 the pulse of Josie ke botša gore na ga botsebotse re le setšhaba ke rata go bolela lena yo a le maloko a setšhaba ka moka ka kakaretso re le setšhaba ke dumela ga botse gore ditlhokotsebe tše dinokwane tše bangwe ba rena re a ba tseba re dula le bona re phela le bona jale go šireletša dinokwane tše go šireletša dinokwane tše le ntše le bona gore ka nnete batho ba se ba se dirang ga se tloga se wetša se ješa tše di welang ga di tloga di thabiša na re le setšhaba boikarabelo jwa rena godimo ga tše ka moka tše le gore ja diragala ka fa nageng ya Afrika Borwa ke boikarabelo jwa mang gore dinokwane tše di feleletše le gore di a swarwa ke rata gore na lena re tle re ko maikutlo a gago tšatšing la le gono ka gore fa ke napele ke e beile ga botse pepeneneng ka re re na le pharela ya e golo ya taba e le gore ya direga ka fa nageng ya Afrika Borwa tlhaselo le dipolao tša basadi re bolela fa ka basadi ba e le gore ke ba mengwaga ye ya bogare ba 20 go ya mola go bo 25 20 seswai 30 seswai jale ke rata go tseba gore na rena re le setšhaba re le badudi ba naga ya Afrika Borwa re le banna re le basadi re ba tseba batho ba dinokwane tše re a di tseba re a di bona re dula le tsona re phela le tsona ebile ba sepodisa ba re ba ntšhitše le reward ya R400,000 jale ke rata go tseba gore go šireletša dinokwane tše rentse re bona ga botse gore batho ba se ba se dirang go ba rentse re kwele re o felela kae ba le kana pele ka tla ka potšišo ka re na ke boikarabelo jwa mang ke boikarabelo jwa sepodisa goba ke boikarabelo ba rena setšhaba gore re tle re kgone go lwantwa ye e le gore ke pharela jale ke tlokwana tsoko ke tlokwana ke tlhokwane setse e le gona ka mo nageng ya Aforika Borwa a re bolele 0751329986 na ke boikarabelo ba mang gore re tle re kgone go lwantwa ye ke boikarabelo ba basadi ke boikarabelo ba banna ke boikarabelo ba maphodisa ke boikarabelo ba setšhaba ka moka ka kakaretso a re boleleng gona fa go 0751329986 re tlo topa yo mongwe wa batheletse e le gore le yana o napile o re abela maikutlo a gagwe ka se e le gore ka nnete re napile re ya se bona se a diragala ka fa nageng ya Aforika Borwa.
2: Ngwaneso ka mo gasong khutso e be gona man yei modimo wa khutso suwe wa go dira batho ka go loka wa go oketša tse nnyane a di dira tse kgolo ke kgwathe ke taba ye eno gore ke lele ka lerato le modimo a re ratilego ka lona a ba a re neya morwa wa gagwe gore a tla re kgwele ge a re kgwetse mo sefapanomo re tsebe go lebalela melato ge esita le mo lefaseng go be le khutso jale weso khutso e kae le fetša basadi ba gabo rena mong wa ka letšatši le babea fase le baja botala khutso e kae ye e bola botsego ke modimo gore lefase le ge le be le seetša le be le khutso jale ke re na khutso e kae mong wa ka gona batho ba ba bolayago basadi ba kgolega kae ba benefita kae mohlomong wa go ba le tseboa ka re thusa pele ga ge re ka phetla mangwalo a magelo
1: re go kwele mmola re go kwele mmola o boletse ke lesogano tsa kwa province ya Limpopo ke mmola o na bile a re khutso e kae ge re bolae basadi na batho ba ba benefita eng ge ba bolae basadi le wena latlhela gona fa go 0751329986 re bolela ka yona ke le gore ke pharela ka nageng ya Aforika Borwa dipolao le ditlaišo tša basadi tše e le gore re di bona tšatši ka tšatši ebile nomoro ela ya bahuba e le gore ba sheba bolailwe e fitlha mola nomorong ela ya senyane 9 ya basadi ba e le gore ba shetse ba humane ba bolailwe ba betilwe ba bolailwe setlhogo jale re re na ke boikarabelo jwa mang gore re fediše bothata jo re lebaneng le yona na e ka ba re ke boikarabelo ba rena banna goba ke boikarabelo jwa basadi ke boikarabelo ba setšhaba ka kakaretso goba ke boikarabelo ba sepodisa sa naga ya Aforika Borwa ke napele ke e tlaletse ke re le sepodisa sa Aforika Borwa ga jale ba napele ba ntšhetse sela re se bijang gore ke reward reward ke 400,000 rand wena o ne letša fela mola go 10111 napile wa ba tsebiša gore wena ke se e le gore o a se tseba ebile ba tla go ba tshepišiša gabotse gore ba tla make sure gore wena o napile wa bolokega gore le wena o se ka tla wa ba yo mongwe wa di-victim tša tsona dinokwane tšeo ye ke yona the afternoon take over ya 011 jalaka ge ke le boditše ba theletše gore tšatši la legono re tlo ba le

0: bua ka artiste se tsuri re bua ka ngaka nna ke fudisa ka go bateng fela go nna teng go tshwara tshwara fela go botseng
1: re bolela ka ngwana wa maAfrika ka baka go bula ndate jabo Khanyile a re Thabo morwa wa maAfrika ge re bolela ka matsatsi re bolela ka motho yo le gore ka nnete ke motho yo le gore o dira dilo tse dintšhi o iteka ka dilo tse ka moka tše yale jatšina le gone re tlo go ba le yena fa re tlo go ipsina le yena ebile re re wena dula le rena o se shute ka ge e le gore bana pele ba re swaretše mmino o mo bosana bosana bosana bosana mmino wa bona lethathiwe elizwe a kompotše ga o bolela ka lethathiwe elizwe ga botse o bo bolela ka eng felo fa
0: ka lefatshe la rona gore lefatshe la rona lenkilwe
1: tsele fela kere
0: bona lefatshe la rona le tserwe ke re le dustbin ya bo ma dustbin engwetse ka Afrikaans English ya o botsa gore ga se rona ba re tshwereng lefatshele ya o botsa ka leleme fela banong o ipotsa gore ga re reka metsi gona banong rona go sena mmereko barena ba rona tshwantsene ba reke metsi mo lefatsheng la bontatemogolo ba rona e teng tse jwalo
1: ke ka more re lethathiwe izwe ga tse di ka matsatsi re feta ka fa re napile re ka mole kantorong ya ditaba re tlo kry-a dintlhakgolo tsa ditaba moraga fao re tlo dula re tswela pele le wena gomme rata gore ga re bua fa o napile o tlo abelana le batheletse gore wena ba ka go kry-a kae jang dikgokagano ka moka tse e le gore na le tsona tsa leago tse ka moka mo e le gore ke rata gore batho ba e le gore ba rata go tlo boledišana le wena ba ka go humana gona re ya ka mabenkele moraga fao napile re ya ka kantorong ya ditaba gomme re tlo tswela pele ka se re se dirang ka jalo
2: Echaracte. This heritage.

0: na re le boga na pina ye ke pina ile tete la lentse tshela singe ile go ba lentse tshe full album
1: a khona se mi ke na yo ke na di bom sa le ri kilo
0: ya
1: ke na khanya di pina tse di feta tete ene ba tsena bana khana go rata
2: o re wa ri ne ne ke tsa song
0: hey
1: Kana
0: pile ke le lebogile le hono tsa tshila le hono re na pile re lakaletsa mahlatse le mahlogonono mo album ya lena ye bo se bosana bosana ya litati we lizo re tlo ralokela yona ka botlalo le ntse le le gare letjwa ka fa na letjwa le sala ile
1: awa sala ne botse
2: a le ratwe ke la lena ka moka
0: re a leboga thank you

0: bambeleyo ufikeni ubalule ukuba kwezinye imeko kukho ifacade yokunyanzelisa umgaqo nkqubo. Ewe, xa ndithetha ngoqoqosho lwezopolitiko olungasebenzi kakuhle, ukungafuni ukuphumeza, kodwa umboniso wefacade esifuna ukuphumeza kanye kumbini woqoqosho lwezopolitiko lokungasebenzi kakuhle, apho bathi kulungile bayeke batyhale, kodwa siyakuqinisekisa ukuba ayisebenzi. Sibuyele kumanqaku ethu aphambili. Amapolisa amabini eMpuma Koloni adutyulwe abulawa ngexesha lokuphanga. Amadoda amemelele ngokusilela ukukhusela amanina kumngcelele womthandazo ekuRhuleni. Usihlalo we-PSC uphawula ngokucacileyo ukungafuni kweenkokheli zezopolitiko ukuphumeza imigaqo-nkqubo karhulumente. 011 Radio, The Pulse of Jozi.
1: Yeah, mihlano vela metsotso rena pele re jola mala iring ela ya botlhano na pele re tsebore ka gare ga seripa sa boraro sa the afternoon take over ya 011 the Pulse of Jose. Re pele re khatlang bana magagetse le go polo rena go le lethagoile ka iring ela ya bobedi wena e le gore ke lokela mathomo o re fa thaeletse re go amogela bona le jana go le sa lethagoile ka iring ya boraro lo ba le fele ka iring ya boselela go megele fela gona pele go tsena le nane hola di kakapa le rena la di kakapa ke nana le la sports mo ile gore motledi wa lana go leo ke ena the people sportsman kuru ke ena le gore tlamile a ntlana pa a le topa ka iriela ya botselela go bafela ka iriela ya boshupa gomme ya ba gona ge manane go a sia le moya se a le gare a tshentshana a fetoga a khatlampana ka yona tsela yeo jwale wena dula le rena gomme o dule le yona 011 radio ya gago o se shoote o se shoote o se shoote ka ge ile gore tse ding tshiri santjane di tlotswelela ga jwale rena pele re ka gare ga skutwana sela sa gago sa mamratwa sa o gonne jwang go ba o gona jwang re lebeletse baswa ka moka ba ile gore ba ka raga business ba diragatsa rata gore ba tle ba abelane maele le rena gore ka bele gore bona ke ditlhotlho tse di feng tse e le gore ba kopana le tsona ka fa leetong le la bona la kgwebo goba ke tse di feng tse e le gore bona ba bona gore di tloga di ba fa lešokotso ke ka mo o bonang ba le gare ba tsentse dinala mobung ba tseneletse ka gare ga kgwebo ye e le gore ba gare ba saragane le yona jale ke sona sekhutlwana sela sa rena sa o gonne jwang gona fa go 011 the Pulse of Jose mogo the afternoon take over ya 011 ka mebileng e ra dumela gore lena pele laipsena kere ka ge le gore napele re le feletsedimoso go tswa ka fa tropogolo ya Johannesburg gape le ka kwa gola Pretoria re le file re a tseba gore jana le tloga le sedimosetsegile ga botse thue le tloga le kwele sedimoso ka botlalo gore ka bele gore na ka fa le mebileng go sepele ga jwang go di-province tse dingwe ka ntlenyana ga province ya Gauteng re fela re kwa kwala kwatso fa gore o ka re go fela go e ba le masarasarane a pula kudu re lebetse ka kwa provinceng ya KZN mo e le gore e napile e yana ebile ka kua ga se mesarasarane fela ka fa tropong kgolo ya Johannesburg ka fa go la Gauteng province re bona mesarasarane ka fao Northwest Limpopo le gona ke a dumela gore le rata dima le tloga le fetogile ka ge e le gore ka nnete se ke setla sa dipula ke gare ga ngwaga ke mo e le gore bua le gore napile re kgaretlela ngwaga ola wa rena wa a ketepedi maso mepeditsela nako ela rena re ke seswai fela napele re tswela mola ereng ela ya botlano babete ke ile gore bere go topetse yona moragonyana fela re ile ra re ka lebaka la mabaka a itseng re ile ra gapeletsega gore napele re

0: wishing you a day filled with love, laughter, and excitement.
1: Let's go!
2: Aga, kore napile ko rola ka le ditse jwale le ka se ja hlapi ka re au happy birthday to you. Yes, ke dumela kore le go dile ga botse bana ba se batla gomo e bile le santjane le iketla ka tsa lena. Kae ka ina lena mo TikTok dumelang bana beshung. Ke a tseba gore napile le gona lena le ntibele tshimo bo. Dumelang bana beshung. Dumelang ka mokala peki show le dumeleng Simon Maphanga dumelang ina. Jo nna nka ria phosho we. Majoy, ke re dumelang mokete tshe manyalo ngwana ga sho dumela. Yo lena ka mokaelelong gona mo tswelang pele romele melaetsa e wena ya thego le netefatse gore le mema le maleloko ga bolena ga ne nthumeleng kgatiso ya dintšu goba le nthumele melaetsa mo nomoreng ya legotla ga shwela selemoya e le go 0751329986 yaka legotla ga shwela selemoya yona ke 0751329986 ke nomoro ya rena ya legotla ga shwela selemoya ya WhatsApp ka nromela kgatiso ya gago ya dintšu o ba nromela molaetsa o mpotse gore na bosego bo ko tsigidita lo bokae a gamano ko tsigidita ona le mongang mo bolong gona bona ka pakalo ke a tsware ke fitlile ke re tsare bo ai garata ari kuke ngwane eshu la botlhane le botse shele na le wena a re to iketla ka mmino o ikgeti mara le ya tsebo re be ke le go putsi mara ke na gore le ya tsebo re be ke le go putsi na Simon Maphanga a re bona ke go theletse utswa twee sprints kwa tema a le ka kwa Ekurhuleni City of Ekurhuleni. Jwale ke ne go dia so ke ra gore mare le a tseba gore nna be ke le go potse na a ke tsebe gore lena le be leng gopotse go ya le ka mogo nna be ke le go ape ke a sukiri ga ke kwa monate ke tlhabile ka lekopane ka magetleng ke re bana boe mmaroko wa ka o sa le gona e re ke die so e le ge nna le wena re lokisa mabaka a rena a botse ape re tlo iketla bana bešong. Re tlo iketla e re ke tšee mang a e sena Skobo Obrikomane go tswa ngwana Motseke Music Production a re bona ke tle o nyaa.

0: ya kana mogolong ka gona be ke re ke napile ke tsee ba papatse wena mara tle mo tsheletse napile re tle re tswele pele re go nete fanetse gore ke nete wena re tle go nyala barata basarati empa metsotsonyana ga re ke lebelela she re ba papatse le bona shiba a re ba fenna ko mara tle mo tsheletse.
1: UDr Malala Phezulu oselaphe iminyaka engaphezulu kwamashumi amathathu. Imikhiqizo yakhe isiyatholakala lapha eGoli ngaphesheya kwesango lakwaMayimayi kwamazuma traditional wares. Nanka ama-products akhona isihlanzi samadlozi unonhlanhla umavula kuvaliwe sibuyisa idlozi eliphenduliwe qinisa umuzi sibuyise nempahla elahlekile ngisho nemoto uqobo kanti okuthinta uthando kwebesifazane nabesilisa kukhona ngisho ipeni lamadoda sesinalo sikulungisele umsamo wakho nokwamabhizinisi kukhona woza uzositholela konke ufunayo ungaxhumana nathi ku 0794847116 0794847116 ku TikTok, Facebook na ku YouTube sikhona Dr. Malala Phezulu.
0: Aga kena Dr. Malala Phezulu marathi le motheletse o ya le ka mogho ke moka o kwelego papatswe e bolela ka gona ga e ba o na le tshwe e hlokang ke moka bo Dr. Malala Phezulu shibe ba re ngwana sepata khomu na pila le re boya boyeng batla le fa tshwe ye na pile le ka e hlokang 011 radio the piles of jewels ke se ya le moya seo o se theleditse go kae ka pakae molong gona bana be shung na lena na pile re tlo iketla ka na mogwana o lebileng ka gona ka mino o e kgethileng wa koša tša manyalo maele ke yao re a tladitše go lesaka tshedimošetšo ke yona ye e le gore ke nnete re e tladitše mo e leng gore agama nna le lena bošego bo re tlo iketla e le ge re bontšhana re letsena mo dikamanong tša marato dikamano tša selenyalo gore re batho ba modimo gore o koko mo swara ga botse motho wa gago o rata gore o fela mmolelela ka tsebeng motho wa gago fela mmolelela ka tsebeng o fela motokong ya tsebe ka lelemeng ya o tlo o ko gore nna mo bona lerato le sa ke tima moo o bona se ke ditlega ye ka moo o bona se ke o felantsone mo ya mara wa tsebo gore ke eng kamano tja lenyalo kamano tja mejolo ore o kgone go teketa tseba motho wa gago mane e o kare motshwara ka motsebe wa bona a tšhaba molate monwaneng wa leoto mo mone mane omo kore kgotse o tshwere monwane wa leoto o moka o ne gore memememememe ko nyaka ba re wale lena ke lena ba le ba ka gore motho tlile sepetlele ba re iša bore go fase re go tlhabega le mao a eman motho wa gago tshwanetse o mo tsebe ore o thabišwa ke eng kore tshwere motsekeditla ke eng wa tsediagaleng tabe ya lena o kry-a o ka re napile le adimane o kry-a o kare o moga jaa makhelwane re ba re le makhelwane a re swape jeawa ka moiše ka bo tseba motho wa gago mane kore le yena moaleng gona ga o se gona a re o ngwalela message a re waka a rape ko o ko ole ka tsebeng mane o ntokološe aee tsibang bana ditsebe nna ke a bolela yes gašo ke yone e tlo iketla ka yona ande tabanyane le nna o kry-e le gore ke nnete motho šo e sa le makoti sa fetse ya go nyalwa hei emangpele ka ditšeiana mane aragane bo mmatswale ba rata gore ke boka le bathage tšejana aparela mmatswale le nna nka parele tšejana aretse ape maphelo a matšatšia o na le tso dingwe ba re ke di batho ga ba seno o nyalana go na le dilošetse ba re ke di honeymoon ya ba tšeana ba iša mafelong a boiketlo a botale sweeteng tshware moo le ga o diragala gore letseno la go ya honeymoone se gona tšeane mone teben o itliše ga marešiane ya tšeane mone o itliše ka mogale kuru ande lena ka mogale kuru ka moo tlogelang go tšea gankirilane la etšhela ditamati re tlo o fapana ka tabe go ya lena eo re tlo o fapana ya gašo ke yane e botsebotsee ye nna le wena re tlo go tloga re iketla ka yona bošegong jo bo botsebotsebo e yo nna mmawe wa tsaka mokgwa ke bego ke loometse ka gona barati le batheletse le tlo tkwela letlote bona le tlo smona napele ke lebeletse mola ke bona mang ga e se ena a re tsaro a re ke mo sefubeng sefubeng sada o tsee wole ke eletša nnye ke eletse tša phalo the queen ya ke eletse tša phalo the queen a re maele ba ka diang ba re nyenyenyenyenye a re ke dutse tlhenkge ya le ke tikwela go tswa go yena ke boledi Pleasure Entertainment. Are le ge o ka tlala marua tsuka di before di eng. Dula se fubeng sa magatsa. Ke la tla la report a lenega la bohlano.

0: Piles of Josie.
1: Kiona 011 Radio, The Piles of Josie. Kala bohlano le le botsishile la lesome le metjo e seswai kgwedi ke yona ya le wedi. Mwaga wa ketipedi masome pedi tsila marati limuche. Lena nego shile la mamsona noshi. Ke enwane ya meketikete. Lema gashi wa rate rang. Le fasip kabo para. Wa utswana lena wana. The one and only handsome radio presenter. Bona matijeka wa regele yellow bone. Agisivu letare. The handsome yellow bone presenter. Le kutu kwela. Kabe gila urobam picha bariki bishop wa yeko uluman. Bara naki mwenyarishi. Naka di pura pura. Bara ke ngaka ya kusha chamanyalo. Kese taka kese tsore. Sese gulu sa minu ya kusha chamanyalo. Uba kire ba tle chika buti. Shichiba wana ma iya fikile bari. Awa otwana le yena aha. Iwa otwana le ma i agago. Wa otwana le yena aga. Agago wa otwana le yena. Tsona le ke re ga le ne go bona se thagase ga le ne go bona setswere se na pile ba perima gong ra e kukantse re ka ofela step association ga di 10 ja October re ya ka kwa Mpumalanga ka kwa Middelburg molo show ba re ke mhluzi molo re tsiya go shaya ba pedi na pile re ne metse ga thukotse re ba pedi re boya boye bana ba sepata go motle re ngwe ka le komane ka magetleng re tsiya go sha re itlisha Mpumalanga ka di 10 ja October le nkwele le tle le bona se thagase setswerse ke mo ka ba rwana gela ke go tingwe ngwanesho ene ke le botse ditaba a liwele be ke tla go shi ke be ke tla be re keteka bogwajwa rena ka di 24 ka kwa Limpopo ke le botse bana be shung a kre na pilo ka tlo ri ga re be long weekend ka kwa Limpopo ke ga mantsha o tlo le phahla di shale le beng o ka tla rumela wena o le ka mo kamo 15 avenue kamo Alexander kamo ho ka dumela wena lo kamo Thempisa kamo zone 3 ha ka dumela lo ka David Town wena ka kwa thwathwa ho ka dumela wena lo ka kwa Springs wa dumela lo ka go four ways o lo kamo wa kwa monna re ke ya gae na pile ka kwa garagadi go ne monyanya wa re mogatla ka sepela o tla bua o nkgwetja he o tla tsena ka go hlatswa wa shentja go ya mereko o tla tsena ka wa pia di kaftini o fela gore magatsa ka magatsa ka ina ha o ka kwa mokoni a re ga ragadi go ne moletlo putapeke o spilele yena putapeke o spilele yena mothonya la o mothonya na pe o ru mo na di whatsapp o tima phone o botse gore ga marishane a go network o itima o tloa ka laboraro ya re labone ya re labohlano ya re mokibelo ya re o buya ka laboraro ga pa re yo network ya gae na ke side e motho o nyala pa software di want o tla re na ma iya se ka gorela o tlo re na se ka gorela khale re di bona o ruba ka labona he mo sadia mo di jare he ke se nepe sa manse ka re kwana ka re show o nepe are yo yo ape ka ra khadika kwa gona motho ba ka ntsha ngotsi ka ngwa ko ngotsi be tsanetse di ntsha ke nna ka ngwa ko a ona motho a go ntsha ngotsi ka ngwa ko o tloga nyala tla ba pepeng ka pepeng ka kwa bo mokiti cha manyala tshwere microphone are jwala jwala ke hey motho a nyarisha ore hey wa e bo mokiti ba bala gona hey are a kriwe le ra khadi ba ba memile bo hunadi ba ba memile re tle ba montshetseng he ngwana se kaolelo wele nna ke a le tipa nna ke a le boja nna ke le hlaba ke le bonang ke le hlaba ka bohlale ke le tlhaba ka bohlale gore emelelang monna ga re ke a tsamaya ga ragadi no le monyanya ore hei ragadi ya wa ka tla re ke motho wa mogutu amang ka selega supportanyalo la gage ke sepela le wene ene o ka thoma re ke sepela le ena o tlo kwa re aoa re tlo sepela ke mokae ka labohlano o sepela ka labone bosego sa tlabe sala e le mmereko ke lefa mano a banna ke lefa mano re dibera ka mo o na le 8 years o na le 10 years o nna le yena ka mo rumong a sanka wa tseba le maudulang gona wena o le o kgatlha ke ntse ya o file cathela ba reng ke ya tenbank ya maaka motho a berekisa cathe ya FNP lena le tlotkoela lena he lena lena le tlo tikwa kore le tlo tikwa le kore ke mokampia be robalang ka ntle weekend e tlang emelelang ka moka mathari na pele tlhapeng le eng ka kua ya ene tabe ya o se kgone o thabisa monna wa gago ba swap o tla shala o tshwere mafofa go ya speech ya nice speech tseba gore mogatsi ya go o mogotlamo ha o e kwa gore mo channel ja di bereke ga botse theo ga le yana o tetemele yena man tetemele motho wa gago o fela mo kwa di corner tse ka mokane o gore o khwaya ka molokwa feng o kogala letswaile gorofo ke moka o ya ka morao ga tsebe o kogala ratja ke moka o ya ka motlase ga dinko o kogala peni tseba mogatsi ya go di corner ka moka le wena ga o le monna tabe ya o kra monna ke moka a fihlile a re tiba le bona tiba le bona lo tshewe ke lo tshegale a re tu di berekisha na pele ke ya tsaro ga phoka ka mogo kudiang ka gona ke lebela se tshupone go sa ga sere go dimo ga tlhogo iri ke ya bo se swai tse ke le tshwara tshintjona ke tse dintsi tse le ka se di fetseng ke le butse gare ke le tshwara tshe magala ma mtsamtsa ke bona mang ga e siena moketi tsa manyalo o ntshitse ya maka a mabedi magala go tloga ga iri ya bo senyane ke tlo le bapalla o ntshitse ya maka he wa tsa ke re le ka re ke ya kwa ka re gabotse batho ba ba sebela ke mangkosha tse ba di epelang tse gabotse kosha tse ba sebela ke mang batho ba bogale ba kotsi ke go tshwara tshema ga ena Aubrey Skobokomane go tswa go ngwana motseke music production ke go tshwara tshema ga isena Tlari Yankwela ya ke ba lo re ke mokamagala mamtsare lengwa ba ntsha ba re ma e ha ise mogwa ke molao ngwana a goshe a tshe ya ishe ya le moyeng ene le skela thele tsa magala ke ba pala go fela le nela sela la download go shetse ya bona tshe la se ba shale mora go kwa di gokagano tsa sela go ka moka la di antwe la re bitse go ka se ja hlapi ba re ke go streamer ba re ke go subscriber ape hore ba gone gore ba eka kwa studio gape ba nya ka hore na re re subscribe re be re ba bitse menyanyeng kgoparara ke re iketle ka bona ba re fa golola se borela mamtsi a re le pamelala na ke ma ike se thaga ke se tsure tsegolo sa seale moya ba re bešong ke buile ka moraya goditse ka modimo wa gana ka nna re seng ka wena ma e ke buile go tlagasong la seale moya ke tlo le fepa ka se modimo a ntirileng gore ke sebe go sona napile mola ke bona Ezra moropodi a e tla tsebeng ya re bonang leboga bonkoko le nne vole ke a leboga.
0: Ai!
1: Chissa wana my

0: straight from Johannesburg to the rest of the world. This is 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Rana mo go 011 Radio, the Piles of Josi Morati le Motheletsi go di mo ga tlhogona pele ke lebella malama tsuke le Smith rena metsi iriela ya bose so a imolo re ke nete ke tlhoga ga ba jwa le wena ra ikuka go shaye ya rena e botse botse ye what's ba ke tlhoga ga ba le yona what's ba ke tlhoga ga ba le yona wena nete fa tshe gore o na le leporoporo le ka kala metsi a o tonya ke ka be re tlo wa bona re ka montle ka mo o tloga o tonya jwang ke tsene ka mo ke a pere jase wele ke ihlo chega pega la hora que aswa que tla ke ntola ke tumile go ka yona ngwana a se batla gomo lo yena mo le gona ke a tshepa gore ke nnete o napile o tsikidiega napile ina ka mogolong ka gona ke go nwa ya ka le komane ga magetle ile be ke re ka shwe botse ke yana yona ye go 011 Radio, the Pulse of Josie ke na le kwala le leng ka mo be ke re ke lokela mo microphone ng hey lo tshidi ngudi yang bar dia dia o bele go le tsona go rula bona microphone ka bona e bulanya ka golla ke re ke ne ga re ska ba o bule yes ka go notaba ke tla ke mo prepare mo na go isa fetse go pelo are ke o tshwana le moeperi ola wa reng yena o rata go ba moeperi mara ga rate go bona ke batho ke go le mo ga wena lebogang patience ya are thobela ka lapeng o ngwe tshimola e tshe ka re thobela ngwana se batla go mo dula fa se molepo ke nnete o tle o tsebe o engwe ya ka lokomane ka magetle ka pakela gore mino mo botse shum o e kgethileng ka e ka pakela le mpotse gore na mo le leng gona le rata gore ke le ralokele ko chef ya go shetsa mangalo more ka morago la mafelelo ga ke le ka mo le go tla ga shwelela se ya le moya e be ile ka di 30 tsa July. Hey murimari ya ka mogwadi leng ka gona bana beshong le khotla ga shola se ya le moya le nyakile le lobile mogashi wo mo hlwa le na be le tsatsebe gore ke be ke le kae bana beshong tsebang gore be ke ya merile go kotse ya sefatanaga ba bang ba sa dumene re lentjule ba ka bua ba gona go lekwa gape ba bang ba sa dumele gore ba ka bua ba bona ke tsamaya ka maoto a mabedi empa ka bakala murimo mo salemo ga murimo a kole bohloko ka gara ga kotsi o ya sefatana ga ke bile ka gara ga yona ke tshwile ke sna le ka scratch bana be shong mo ile ngore nkolo ye re lebelela ka mo ka ba le tshi ba ga o nwa ka tswang ka gara ka o ya mogotwana o mongwa kolo ye o kae ba khotse lo re nna ke emele tshi kenya ka mongwa kolo ye ka bakala go tere bana tlo o lokile go le kana bana ba sefatana go mo tsheka mo ka tshe ele ge modimo a reng a se tshwe e bona go gore le ntshule a le rumile go mo le fasting le ka boela le godimong a se latwa le fetse go phetha morero o le rumetse go mo le fasting ya he smaka se sekalo o kilwa wana o kilwa bona kae motheletse kra gore o kilwa bona kae motho ya tshwa ka ra go se sefatanaga e tloga e rotse gararo ya better fast ka tlo ya wa ka le site la tribe ya yema hey ya ba ya jwa engine motho a jwa phela a tlhokala ka go admitiwa spetlele a tsentshiwa metšhini mare la re botsa ma ka motho ba se go tsenya sefatanaga ana o ya ba gore modimo wa re nako iri motsotso ga e sebe jaba fitla a ona se motho a ka go dira go sona e nna ke bo file jwa le gona he ape nna gole ke tiišitse bona ke tiišitse ntongwe e le goreng le ka se bona nna ke le bone ka matlhole godimo ba re boela morago wena o nyaka mmo mmereko o sale o montsi kwa lefaseng tsa mofe ba barati le batheletse ka mmino o morata go shetsa manyalo o ba nyadiše ba le ba na leng kgopolo tsa go tlhalana ba gopotse gore la mathoma ga ba tlhakana go be go le jwang batho ba ba boele ka monong tse bona tsa lerato ke sa tlo le nyadiše lena ba rata go tlhalana ke sa tlo le bušeletsa manyalong a lena le rata le sa rate ke morero o gore ke moka ke o boetse mo lefaseng and ebile ke rata go bona le bena morati le motheetse le kgono le gore wa tse gore keng mo lefaseng selo se sengwe le se sengwe se na le nako ya sona a ke tsebe gore o nkwa o le mo seemong se sefe sa bophelo a ke tsebe gore o nkwa o le mo maikutlong a mafe mara se ke ratang go botsa sona ke rata go tiišeletsa sona gore seemo se sengwe le se sengwe mo bophelong se na le morero e ka ba le kgono ke bolela jwale o fetsa o amogela molaetse o e le gore ke nnete o tloga o koša dikwetsa maikutlo a gago botlhoko e ka ba ke bolela le khono le ka lapella geno ro ka lapella gago go be go epela sefela sese ele ge koloi tsana tshe tsene e tsena ka reverse ka lapella gago o bone ba sadi ba emela ba bi mashela na mo magetleng ba nna ba emelele ba emela ka dipaki ele ge e rega e tsena mola o go ba epella sefela fase he o go ba se epella fase ele ga e tla ba re ke na le mo ke na le morisa di ke tla be ke tlhoka ke tla be ke bona ba re ya ipisa Jehova mo e tsena ga botse tsena e tsonosetsa mo mojako ele re thato petegile ya modimo ke go nete fela tsa gore bona modimo dirile ka mogogo wa sa re o kusha botlhoko o petha thato e tsone tsho re phetha le godimo o re phetha le godimo e tsone le go re phetha le mo lefaseng saka le wena fela ke go dumela fela gore tshotlhe di diragala go bana modimo a ratile tshotlhe di diragala tshepoga le nya gore modimo a ka se rata re kusha botlhoko modimo di ya sa se diang ele ga le kushitsa nna le wena bo phelo bo safeli. Ba re ma e u ri yang a se sontaga etla ga sontaga re botse tabadle ke re ke no ba ke le prepare gore seemo se sengwe le se sengwe sa bophelo se diragala ka baka la gore modimo mo sa modimo mo gao modimo a kolo botlhoko a ratile na I'm a living testimony ya gore nako ga e se ya gago never a se ya gago ke bo paki bo bo phelang bo nete fala tsa motho male mamalong gona gore modimo gona wa phela lenyalo o tlo fa lona bana o tlo fa bona mebereko o tlo fa yona di promotion o tlo fa tsona dikolo o tlo fa tsona bona le monno wa sartse le monno wa ga o ntjilena ka moe a sa feleng a bolela ka gore o tlo nyala modimo o tlo mo fatshola pelo ya ga ya siena modimo sa ntjana lukisha pelo ya gagwe le re a lukisha ya gago na fase stulong o be madula ko teng na madula ko teng na madula ko teng modimo o bere ka kana ko ya gagwe mo kwa galang gore se fela kere ba raba sepela mola bare ga kere ke ya tsena gore ga na go bulega modimo o no bula kana ko ya ratang ga she mo tsimo se ka la botlhale le botse botse bare ba se batla khomo le tlotketse ma motla gona le tlotungwe ya ka le komane ka magetleng ke le botsa taba tshe ke le fa mmino ko re ke nya ka gore ma le mangi tshushule se tshepoele ya gagwe ya gore ka mkadi ya gonagala bogoneng ba modimo ga le gona ba ka ba ile mapheko ba roka senyalwe ntongwa go re tlosha mapheko ngwa go tlanga Good Friday wa nyala mapheko ka moka re a raga ngwa go bona re a bula ere ke tshe papapatso na pile re tle re iketle fela ka gashwe botse botse.
2: Looking for professional printing and branding services? Safetel is your trusted partner for high quality, affordable, and creative solutions like corporate t-shirts, wall banners, gazebos, company flags, and much more. Whether you're promoting your business or personalizing gifts, Safetel brings your ideas to life with precision and style. WhatsApp 083-891-4577. Let's turn your vision into reality with Safetel, your one-stop print and signage supply partner.
0: 011 Radio. From bottom was rolling around in that Tokyo the budget. 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Ke yona 011 Radio, the pulse of Josie. Mara tele motheletse ye o itheleditseng kae kapa kae mo long ona metsotso mola gore lebela godimo ga tlhogona pele ke metsotso ye le some pedi re nametse irie ya bo seswai re le siripeng sa bobedi sa lenaneo le la Cape to Cairo montshepetša bošiše gore moleboga bosele le maiwa sealemoya mo le re kgone le go gopotse gore o tloga le kgono na pile go ya matšatšing ya ke sa tsebeng gore ke ya mafe lenaneo lona le la rena le tlo thoma go tsena ka iri ya bošupa ya iri ya bošupa tabe ke tla tsebeng ya gago ke tlo fepa fela ka mino manatsi ka mino go fetsa manyalo gane wena o na leng di memo tsa manyalo memo tsa di tsa di birthday di memo mekete mengwe le mengwe nete fatsa gore ke moka o nromela yona mo nomorong ya ka ya ka mo se ale moyeng e leng 0751329986 ke moka ga o le gore o tla tla o e romela gare ga beke mohlomong o tloga mokibelo go fitla ka labohlano mosegare romela go nomoro ye 0797255257 yona ke nomoro yaka yaka sephiring ke kgopela gore le ye mešeng ka go nromela melaetše ke sa kwane go le yona ga ke šala ke se ke emiša go se lefe nomoro yaka e be le thomathomile lena le nromela melaetša ya o tlale dipeonana tše dikhibitswanyana a re šomišeng dinomoro tše bue strictly for business. O ka tla mpotsa tse ke sa di koshishing nna le wena re ka sa kwana re botela fela ka memo ga ona le di invitation tse o ratang gore moyeng ke mo ka ketle ke di kwala kwa tse di ka mogodiang ka gona go 0751329986 go ba go 0797255257 ona pe ke mo ka o ne te fatsa gore lotse ga o di beile ga botse o ra ke di bala moyeng di kwagala ga botse le kgatiso ya gao ya lentju ona pe o etlise ga botse ngwana sebata go modula fa se molepo re tle re ketle fela ka gaso e botse botse ya N1 go sha tsamanyalo e le ge ke boga ka morago ga kgwedi tse pedi ke se gona moyeng e bile ngwedi re le mo go yona ye kgwedi ya le wedi ke kgwedi e le goreng show ya rena ye kampo lenana go dira rena le fetsa mengwaga e mebedi mo le gore ga ke thoma lenana go le e be le ka 6 ka di 6 tsa September 2024 ke gopola ga botse be ke sa gashetsa kwa studio kwa tlase kwa studio 1 ya be ke sa gashetsa kwa studio 1 e le ge ke rile ga ke fitlha le go tla ga show la sea le moya ke biritswe ka kholo e le ka di 3 ba re e monna etla ka re ke fitla mo le go tlagatsho la sala moya ka kraye kopane ka moka ba re ibile re ka tlhoronya ka interview rena le show she rena ka go ithoma ibile rena ka gore show ye e thome ke wena ke nna wa mathomo wa go thoma go gashala nane go lona le lanane go le ke ngwana ka ke lentjitse mafinyela ka le ruta go sepela le monyelong gona le kgono le ka bakala gore ke pota potile ke lena barati le ba thieletse ya ba ithomile N1 go shetsa manyalo ma e ya le gore se ya le moya wa sekuka o se bia go dimodimo wena we le tla tkoela a re di ka mogorujeng ka gona ke bona mammola ga e se yena ke a bona gore ke Elvis Matlalwana ya yeah, Elvis Matlalwana ke se thaga sa go tswa ka kwa ka kwa mokopane pe ka kwa ba buitsang gore ke Pegasfort wa subella feta Pegasfort wa tsena ka kwa ba re go ke Mphanama ya yeah, o tswa ka kwa Mphanama ke Elvis Matlalwana a re a thoma ya

Hey! Ya ma mpili. Ya ma mpili. Hey! O na le batho ba bangwe ntshe ba le mo godimo ga yona ke mpho. A bona mpho e tswa go modimo le badimo le ka se di selo bana beshu. E tshwana le nna ke e tshwereng. A bona ne e tshwereng ke nna bagashi. Nna o ka se nkgone. O ntsosa bošego a re tsamaya gaša lenanego la bodumedi ke a tsoga ka la gaša. Wa ntsosa bošego a re tsamaya gaša top 30 Saturday o betha le piano ke a tsoga ke a gaša. Wa ntsosa bošego a re monna moruti a se atle mberekoko a reye ehe le tlo tkoela ntwe ga e le mpho e tswa go modimo o tla tshwana le bo mokete ba ilale. Na ke tsebe gore batho ba mantswa ba ngwala ga o tlile a tlileng ba ngwala ga o diregileng ka ngwago mongwe ka gopola ke interviewa e nngwe ya di-artist ka mmotsiša ka re mongwadi wa gago ke mang a re a ke na mongwadi a re košetše dintle la bošego ga ke robetše. A re mane mola a sa phela mo lefaseng o ba ngwalela dikoša mane o le o tlhokofala o ntlikisa dikoša ke rwabetse ke turupa morasi wa phatlha go na le košeng tša gage ka metlha o kryapela o na le foseng ore o di tea botse dikoša ke yena mmago a mo romela go dikoša a rwabetse bošego jale go a ba gape le o mongwe wa di-artist ka re ke bolaboledišana le yena le yena a bolele a re na ke tsebo ngwa la koša ke nogre ke dutse ka tlela ke mantswe ka tsena ka studio wa gotlhiwa piti bona motoni wa ya godimo wa kwagala gore go riagala ka mokgwa go riagalago ka gona bana bešong o mongwe a tla go nna a re koša tše tša manyalo tše a re di fa ke bonkoko di na le bobolopo ka mogare. Ke gopola jale go na le koše nngwe mo e epetse ke mahlomola a tloga e epelela kgarebetsokoše ka mo thembisa ka mo e kileng ya survivor cancer e reng na ke tlo e nyaka mo e gona ke tlo e nyaka mo e gona mongwe wa koše e ka lla o gafa ntongwe ya go tlhoka saese ko ore o ka raka tsola ga o mmotsiša wa tshwana le nyakiwa mašhiri ga o ba botsiša gore ga le performa ebile le tlhobola le kwa ene a re a re ipone tlabe re tsene re le moyeng a re latele ga le lengwe la mokete le yona e tla a re ragadi a e tla tsebeng ya gago a re ragadi ke nyako lenyaga lebogala le ke bolele ka yena ke fetso tle o tswela pele o nkgotlile maikutlo le ka se tlhole sa nkemiša ka wa tsaya ke futhumetse jale ka sefatanaga sa diesel o se bone se namelela motho se ya kwa godimo kwa o ka se se emiše ke nna o ngwana bešomo ke futhumetse.

Ya, ay kona man. Hey, ay kona ki gana, e ki gana man, ki gana, wele ki tloema ka maotuka le botjore ki gana. Ba re ragadi ka ga gago ba sa tsena ba rora gadi wa moloi. Ba re ragadi hleng ba o lebetse ka ga gago ba sa tsena. Yo na mawe, mawa ka eske ya ba ragadi ba mmitsa moloi. Hey, nka bula motho nna. Khulukule khuluka re bona sepata go mmotsa tswa ke lebella molla bona. Masumi pedi le metso e tsheletseng re le iria ya bosenyane. Eish, batho ba modimo. Na o tsa ka mogoke kwa go bose ka gona. Ke le botse ka re mamotlhale ke tlo tswa ka sia le moeng ga ke lapile. Le ka re 1 o'clock ya masa ke sa le ke sa tokonya ka mogo. O tse ke ya patedisha. Go di tsela tse ka le sangwe le ya bapala. Ke nya ka go le tina. Ere mamotlhale le energy ya gona e fele. O kuri ke emelle ke bone bosigo bo ka moka. Le nna le nna le go menyanya. Nke le mmemeng. Ke gale ke sa e menyanyeng hle ka ya gabina. Ke gale ke sa tshwarele komikane ile ka ya go bina le tswerere ya ka. Matatši a ke rekile turuturu gape le tlo ikwela yo wow ya mara go lokile go lekane a re tsweleng pele ka gashwe botse ke yena mokete tša manyalo wa kgwetšagala bana bešong le a kgona go momema kae kapa kae medirong e le na leng yona wa kgona go dia di-special song wa kgona go tlo performa menyanyeng ya lena ka mokana ga yona yeo le ka ba lena le go yona e reng ga le mogwetša go 060-812-2911. Ke bušeletše nomoro ya gage 060-812-2911. Ga re ya mo dikgokaganong tša seleago ka mokana ga tšona, e ka ba e le yona TikTok, e ka ba e le yona Facebook, ka moka o dikgokagano tša seleago, lenaga le tla re ga le monyaka la re mokete tša manyalo mon e tla mmona mo a performang gona o na le fetlhongyana lo seriwa le o fela le a peya le bontsho re tlhogo tša lena ntle di butswe ga botse bana bašong ke leleboga kuru ke re sebata kgomo ka e kapa ka e moleleng gona maiwa se a le moya sho buile ke le boditse gore ke buile ka matla a maswa ma le ka sang kgone man a pe ka mokgwa o ketileng ka ona nna o sana ntwe ka tla yampolaya. A e sa le go e ka nka mabapi le bona ke na le modisa ke tlabe ke tlhokang ke a ipitsang Jehova modimo o phelang. Ke bofile nna yong. Ke bofile. Kotsi ela ka e kry-a ka di-2 tša August e be ke bofa. Yo ke buile ka matla a mang a maswa kudu. Ebile ke o mmotse o feta mola. Re lekile re lekane bana bešong a re iketleng ka gašo. O na le koša tse dingwe ke sa di emetse gore di romelwe mo re bone gore go diragala jang. Ke nyako go ria ka mokgo ke latemang ke bona e panyapanya mola e re le ya dumaduma a re tseyeng le ya dumaduma re die ka mokgwa go riang ka gona a re bineng mmino wa koša tša manyalo halala ke Friday halala.

birthday to you. Yeah, motswadi wa ka o re moratang, ebile re sa khutsiše, ebile re ka se ke ra khutsa go rata re se re leng sona ka baka la gago mmamotlhale. Re nkabe se ka wena wa e tshwara ka bogaleng molaese ga go ntshe, nkabe re se banna ba re leng bona le kgono re le ka malapeng a rena. Dithuto tsa gago, lerato la gago le re dile se re leng sona. Ke rata ke re happy birthday go tswa go nna le baratho ba ka mo wa ka motswadi. Re o rata ebile re sa khutse, ebile re ka tswile re ba ra ba khutse. Yes, ke a leboga, ke leboga, wa tseba ke leboga le melaetsa ye ke bona mo Tlaudibete a re happy birthday. Ya, ke tlo bala di-PC fela lengwa di mentši. Mafritos o ngwadile le yena a re happy birthday. Phuti o ngwadile a re happy birthday. Khune ditse manyalo o ngwadile a re happy birthday. Jonna yona ke tla re ke tla bala ka shea mang ke team gore team team o ka moka yeme ka maoto e re a gole a gole a gole a gole go lokile go lekane bana ba se batla kgomo ke advantage ya go bereka sealemoyeng. O kgona go dira di-happy birthday le nako e se tshwe fitlha. Ra betha ka ntlo la re reng ke ad in advance. Go lokile go lekane bana bešong, wa tseba ka mokgwa le kgono ke thabileng ka gona ke buile moyeng. Nka ke fela pele ya go bona setlhopha se se ke se ratang se magala mabedi shia ke ne ko a bitsa ke nagana gore a tla goga go fitlhelela ka iriša ya bošwetse metsotso e masome lesome le metso e metlhano mo tlabe ke laela. Bonang ba re thapelo e na le maatla, ga re rapela re dumela dilo ka moka le mana ba a šwalelana. Jele ke nyaka go bolela le wena morati le motheeletše wa sealemoya sa 01 kae kapa kae mo o ka bangwe le gona. Wa bona ga modimo ga a butse ga gona motho a ka tlang a tswalela. Ga nako e le ya gago ya gore o shine, ba re must shine bright like a diamond. Ga e le nako ya gago ya go shine, le ba ka re wa tegantšha bona ke re nako iri motsotso e tlabe le tsona tsa gago tsa gore o shine. Jale gopola gore ga o shine o seka thoma ba le pelo empi mola o rile o thoma o shine bo o sena le yona. E re ga o shine o lebelele bana ba modimo ba sa shining o ba tšhele ka shining star ya gago ye ba shine le wena. O tlo bona gore modimo o tla o tšea mo setulong se a go beile mo ka baka la gore ga o file o kgona gore ge a o file wa kgona go share le bana ba bangwe ba gaeno. Today it might happen or mohlomong o theleditse ma e o nwele metsi fela se ka tabeng ya gore o re wena wa fastane e le ka beke la gore tsa go ja disegona. Wele modimo fuo wa tla bona, modimo fuo wa tla o re o tla le matla a maswa ga tšatši le hlaba. Yes, seemo seo sengwe le se sengwe se o leng mo godimo ga sona e ya o tshepe modimo mo godimo ga sona. E ka be le seemo se se botse e re modimo re a leboga. E ka ba le seemo se sempe se se boima e re modimo wa ka re a leboga. E re bona o lebelela bana ba gago ba sa oko ka lapeng o re modimo bana a sebaka bana ke ba gago. E re ga o lebelela mosadi ya gago ka lapeng a o fa dijuko le ka toronkong o re mosadi o ke mo file ko wena modimo fetola pelo ya gage. E re ga monna a re ga a go tsa timelela 5 days o re modimo monna o la ke mo file ko wena mmuše ka lapeng a tlela tsebe go rekela bana sa go shiba. E re ga a tsena a tshwere grocery tse dintšhintšintši o lebege modimo ore modimo ke a leboga o santšane ya nkwa. E re lenyalo leo kampo relationship o e santšane e tshwanele le ka gare ga lethabo o re modimo ke a leboga. Re ithute go lebogela seemo se sengwe le se sengwe se e leng gore ke nnete se boima. Seemo se sengwe le se sengwe le ga o le monate re fele pele re tswele pele re rapele. Se ke re a rata go rapela mola re lebane le mathata le ga o le monate re re we thank you Lord. Oh, it's a yes. Ke ka mogoleng ka gona bana bešong. Go tlo buang gape nna le nna. Jale ya wo o nkgotlile mo ke sa nyakeng gona jale wena Phuthi. Phuthi o tsene molangwala a re Isaiah 60:22. Are when the time is right, I the Lord will make things happen. Ko bethela matsogo ke sa kushishi. Ke sa khutsishi. Ke a betha matsogo ke sa khushi. A re bona ga nako e fitlhile nna modimo wa go ke tladi ya gore go bonagale o nna lo di diege. Go lokile go lekane bana ba sebata kgomo se šupanako sa ka se re ga ke se lebela mola sa re yo nna metsotso
Ei, wena o nyaka ntwe mapeno. Metsotso a ke lebella mola ke masumi pedi se swai re lebile go irila ya bo le sumiti. Mo leng gore nna tla be ke tswagale go tlhagashwella se ya le moya. Jwa le ga re die so, be ke di o botsa fela hore when the time is right, I the Lord will make things happen. Ya, ba rotla e kriya mola go Esaya 60. Verse 22. Le tlo di hore mo sele mo ba fetse bang khiro re ke be muruti ka sonta ga ke nyake. A re ke tleng ka mino monato go fetse manyalo re lebile mo re lebileng gona.

0: online stream. This is 011 Radio, the pulse of
1: Juicy. Kiniti kiona 011 Radio, the pulse of Juicy. Maratili mutele jo kudi mukatlo kwa metsotso ke lebella malake le somi. Na pile re lebile go iriela ya bo le somi ti. Iri ya bo le somi ti. Me leng gore nge nna le wena tlabe re gaogana. E fela re sa gaogane moyeng ka bakella gore nna le nna re ka se bua ra kopana. Re tlo bua ra kopana. Lo go lwa boletseng ona re mo metsi a kileng a ema. A sa tlo bua ape a eme. Ba re di dupana ga di tswane. Ke nna le lena ba ratile ba theeletse ba sea le moya. To leo re le kopantseng ke Modimo le Kreste. Ke lona leo ke boyang gape ke leboga mang kapa mang. Kae kapa kae mo sea le moya se bego se lela se le gona. Barati ba ka ba ke ba ratang ka lerato la Jesu. Bao ba bileng le nna mola kgokaganong ya seleago gona mola go TikTok sale ba bile go tloga le nna o tloga iri ya bosupa ba gagabile jwale o tlo fitlheng gane jwale metsotso e le seswae re lebile o iriela ya bo lesomete ke boya gape ebile ke le mme mabekeng e tlang bana bešong ke reng tsebang gore ga e se ka lena go theeletseng sealemoya sele lenane go lega se selo ka fasa moriti wa letšatši Yole yang le go eletseng le ba bokeleng gape le ba botseng gore maii wa sethaga wa setswerere o buile sealemoyeng jale re tlo thoma ka iri ya bosupa re tla gagaba jale go fitlheng ga iri ya bolesometeng le le ba botse gore kwadi e napile le bane le kwa kwa masua le bane le kgamelong ga o ijang kgawana ngwana ga a lenyanye ke kokoti re boeng bana ba sepata kgomotle re diketleng ka mino monate go fetsa mang ya le gore o ratang Etang re napile re bele tshepo ya gore ke nnete ka ngola matjatji le rena flaga e napile tla be bua mola seferong khomu ya tlemua motlhareng e le ge modimo a di ile ka mogwara tlang ka gona bana be shong ke la rata ke sa khutshishi ke re modimo mo salem ga o ka raka le boloka kae ka paka ya moleleng gona o ka re modimo mo salem ga wa ka emishaletse go la gagwe Si ya batho se snapile se tsene se fetse ga etse di tsa rena se fetse ba sa di ba rena se fetse bo marena. Si ya batho se modimo ya Michelle tsogo nke a se tswalele moloma se bo fe matsogo. Na yena ke mo bua motho a sa fetseng o di ya bobe. A re nga re ya matolong ka metlhale ka matjatji re kgopele modimo re batho ba modimo. Le fa se thuko la ikurulene re tsenetswe. Le fa se thuko la ikurulene re tsenetswe. Ga no she. Gano se iphetse gano napile e bola gaetse ditse ga bo rena re tshotlhe tshe rena re sena go le matla modimo mo sa modimo mo ga wong ke a re tshireletse tshe di gaetse ditse ga bo rena tshe basadi ba rena bana ba bo rena batswadi ba rena ba go kwa rena hey nto she re tsene jare tsebo re kenye mara go lukile go lekane modimo o tla rolola go wena ke le rata ke sa khutse tshe bana be shongwe tswa botemba pelo ya ga ke re le le san rating tsebang gore ke le rata ka ga ke le rata ga swele le lena le tshwanela gore le rata le sarata go tlo buya gape re kopana be ke tlang re tlo kopana ka iri ya bosupa gona mo go 011 radio the pulse of Juicy ma e wa seale moya ke nna sethaga setswerere sa seale moya bishop ya go nyadisha ngaka e kgolo ya go nyadisha the one and only handsome radio presenter Go buya re kopana gape nako e tlang ke re modimo mo salemo ga o le ka go loka namela thaba o ba botse o ronyetswe.